ntho tseo di etsang a hona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelet ha hona chelet ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinogonogo ha se yo mo motse.